0: Ati. My number is 0246 0246 19 11 36 0246 0246 19 11 36 hello
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Oya dey
2: di wood crab on
0: di wood crab on open your palm wa free baby amowo obenya lo re fa fuka bra be si tag junction na kejetia otu for run about on so no obenya maazi ma ku ka ho fubi o si be si show am post office o si wa bi sa wo post office sa wo pa no man je taxi ni bi ye kire wa katra driver ni so be si patasi e bon show baby o mo down o mo no e ho na obesi si won patasi ebon so me frame na ba ibra na me fon set example won ma me ebushwe what
1: amate
0: bi ara ni we rade to me nye ma wo unti na me tumu o enso ne ye se wo be ye ano pe enso ne ye se wo nya me no be ye enso ne ye se rade ne die wo be ye o bi ara ni we rade to me nye ma wo enso ne ye se wo be ye o si die wo di kura de ne bo a
1: insanity
0: wo die ka wa kuma to yem bo mo die na ye nkakra kra bra be pii mo ate me number ni ye 0242 22 88 17 me anka samiti afidie so me peke course no life fra me bra afidie so ye be di komo ye be twetwe komo number ni ye 0242 22 88 17 and on the 0246 19 11 36 obi abaso a me pa cho mo peke ne fra mame hello
3: hello
0: there. Kwenye tesa hii?
3: Machangwe.
0: Oka safri hii?
3: Kwenye oka safri chikrum.
0: Chikrum. Mebo mpaye asire radi nyanko pose. Ah, onke openyi. Mebo mpaye na radi shu shumu katina mesea. Wudi si kasama tuwe biye ni miso wa mwa. Up to now, on tini panenka. Openyi jaidi ya uye biyano pe chirikrom die Fuka abra tech junction Ube nyama hazi imakro ka Usu ube si Ewa suwa mi post office Bra Chulo ni pani digu wa itanke chifuso Fabra me yadi yadi ya mao Awasulo nyanko poti ya siya Obema adansi ya ya odi ya wati
3: thanks
0: so
3: much.
0: Nashowanim. Number ni 0246 19 11 36 Obi abasu apeke ni mami. Hello.
4: Hello, morning.
0: Good morning, Openyi. Kasi ya mepacho friend friend. Hey.
4: Yeah,
0: hini. Hini, hini. Anope, what's so the problem na answer de nam?
4: Isika sama ya basa.
0: Isika sama ya basa. Waware?
4: Mepacho ayo.
0: Awari ane kweye?
4: Inyo, su papa.
0: Mempese me kasi mbisi si achereo. Tie, anope, pe spray yo sham. Wankasa spray yo sham. Usika semu niti na mechire wadie. E jase ubansu wa mensa nyadie wa obe mao. E mao. Wa huwa de wafom.
4: Upache yo.
0: Bomo di asa anopeyi. Ube babi piyum. E wa sorry fiyo. Bra sofela. Ube nyama hazi imakru ka. Usi ube si wa shuwa mi post office. Usi shuwa mi post office. Abisa ubi asa upa anomanji. Taxi mbi. Yetire wa. Fu anomanji taxi. Kachire driver anisa ube si mpatasi yobo nshuum. E wana taxi no. E dana ho. Kachire driver no. Usi pefre menamba we aso wate. Anope wa suru be kasase anope nipa biara wodi wa hawodi amane wodi babe piemu wa sori fi o nyankopo be ma bibi kasie bi asi wo abrabom me number me didi juma die wo afidie so abetimi afre abasu bi e 0243 88 77 84 0243 88 77 84 and I'm what 0246 19 11 36 0246 19 11 36 of who from Subet Mia Fresh 0242 22 88 17 0242 22 88 17 0242 22 88 17 Osom safo ano pay and ano pay obi odi yade ba sori fi obi ano menka wo soro ntam obi odi yade say ye stroke yade